0: si fonga matanga o fia lau fai pese la onga fa fai a onga e malifa Teachers Training College pēna fa fonga mai levi inga na moli mai tato taimi lea o tue sfulu minuto un tā leo o le se fulu o lau pa lota lua afe lua sfulu ono o le tato por kalame lona lua linei asa asa sfulu tasi o ke topa lua afe lua sfulu ono O se por kalame fa sauni ai le anga atu le fai ngā pālota al malo ni sila I le astonai a sofito novemba lua afe lua sifuluono. A wala tato wa ya tau a maisi o le ase tanga I le lumanai. O tu le lei o tato communities o le aso fina ngalo. Ia, o vāwenga fa ufai o lo tau vāe to fitu o le Act Party, o le Greens, o le Labour, o le National, o le New Zealand First, te pati Māori, ma le top party. Ia ufa latu ile o alu foile se vaenga e sili petu ulua. Ia na latu le alphabetical order. Ma o maita wina ne neima sina o whalau iloa, ma campaign sa party SS. Ia latu o whalau iloa ma tau vanga o anava tau. A wale sila fia el ma malu latu nuu palota. Ele tau nuu la na tau vanga, pea ele palota. Wa e sauni, ma le fati no ina o lo sao. Wani vaenga o eta pena iai. Wa ele stala, wani vaenga o fata ua. Ilo fina ngalo mo lau palota. Ia, leo tato mai lea fiafi. O le tato lau lau, ili nea fiafi familiatu sei. Tau ta penatu tato masini lea. Ia, lea ua oke. Faftai. Ia, o le tato lau lau le nea fiafi. O te fiafia e wha alau I loa tato lau lau o le sunga wha thea inga ya Reverend Deacon sa nele pole uringanga o le wha thea inga o le St. Anne's Parish manurewa au kilani le kalesia katoliko o I or komisi o puleanga au kilani e kalesia katoliko I le Justice and Peace Commission o le tato sui mai karaistete o le sunga toina ya alda mulipola lea uma ngali or to ino le kalesia a sofitu I Addington Christchurch or sunga le faya onga o le fionga le taitaifono o le falapoptonga le fangasa I kala estete ia mal tato turikeita o le sunga le fatonu ia se yuli sa vea le ofo tone pesta ia o le a mata tato por kalami o le a fasolo le tato fata alofa o le a mata mai kala estete le a fionga mulipola fasolo mai le sunga le fafenga inga ia na tui natu lea le tātou whātonu o ia o le awhāsoa mai mata upu a wale a mataina o le tātou whātanoanga nea fiafi ia tā lofa lava e lawa fionga mulipola e nea fiafi
1: e fifi a lava e whātalo whātu e lawa fionga le tōtō li tā lofa lava ia whaintā fō I le fio o le salvalati ia lawa fionga tōtō li ia le alamta ia te oe le au anai Ya ole mamalu lava lea ya sa suru fainta fo ia to o fui fatu ya e fie fie fo I e fatalo fatu ile a fionga ya por sunga fo ya se yuli ol fatonu ol tato po kalame ya e fo ringa mai ole e ya ide a inga sar valasi ya ile tato PMN sa mole nei po ya
0: ole on wa ya fo ya
1: yo e patele mai la inga sar valasi la fainta la inga pa ya ya lo tuto fia la la tai fo ye na pule ya va pe fo taula niu maliu mai ya au mua molo atua ya ale mai ta watu le ta te ma futa ma au matangi ya es so fo ile ta pa au fascina a fio la inga sa mau a mau bau ya fa pe fo il matu fa pe ya ya le fo ali ala la tai oi le fo le fitu ya ma matangi tulo lava ole ma watu ya ole fa vai lolo fo yo le fo fa fonga mai le paia o tai tai o e kalesia e fie e totonu o au kilani ya manis fo itu o te roa o to sa mo to fainga ya Ole upua ia, ole au ia, o whaalpenga o tō teitai ia o au auna totofia le tua. Yeah. E fia fia e whaata alo whaatu. Talo falaba.
0: Faftai, faftai lava al tato sui na ne afiafi. Malo faftai lo su joina, mai ato paia, ia moline afiafi. Ia tato o mai au kilani, o le sunga il fafenganga ia Reverend Deacon Sanele Poliunganga, o fafenganga le Kalesia St. Anne's Parish, Katoliko Manuewa, ia au kilani. Ia se fatalo fate ia Samoa lo fio.
2: Ia fatalo fat foile. Tato Beno for the Nitulan, the Fiafi, yeah. So soon I fathing in a Taulani Muna, you want to for 2 years, Miss Foyle Tapoinga. The mamma Tinama, 2 hours you tattoo to know, Lum Fayona, or Maritato, and Aleo, yeah, and Miss Foyle Tattoo for Climber Nitulan, the Fiafi, my loss for when we are.
0: Tai, lava, alo, lava, le tau pati mai, na wane ma tau putau, ia ma tatou fatonu, suma se yuli.
3: Ia, ma alo, so ifunuia, ia, manatu na ua ola ia ingal fulango ni, na iwa saa peir talenga la lato tupa, wale foi ua ule mail, ne foi a fiafi ma le taimi fatonu ngaino le tatou proclama, ia peo ne yeil tatou proclama na amataina o lau palota, ia. La mau awe pe ia la tamalo sa fata e mua awa tamalo vai whangalo e pe on upu ia tongia malausa tatou awa yeah. Mangalo lea fiafi leanga tatou te leo so tuli ia natu nau tatou se i fale ia maolo tatou silfaife i fatufunganga faa ono po nei faa talo faa tuai leanga ngamal faa lualo pa ia maulungo a tatou malo il sunga li toina ia maise foi taftafafunga li sunga li teakono lea fionga li teakono ia male mamalu fa sawa Samoa le nefiafi tulou yo na tulanga fa lupe na tufo ile ua mae on se ufan muale fio ngal to to li mfa fe iroa i wupai lango mpai pa ulfunu pa ia satua fafolo tatu watu nuu ia mato te fa fe iroa i atu le nefiafi male nganga tumu le fa alo alo yo na tulanga alo ia malolo se fumnuia ile nefiafi le tatu watu nuu malo atu fo ila usunga mpola ia no tal sanga mauria ia maise fo fo le savali moli moli mo nefiafi ia mfa e nga fa e to mata wa ile sa walinga ta to tu ia me se fo ile ne ia so ia mal la va singa fe au manga wenga wa lo yelo ta to tu ia fa ta lo fa tu de malo ta to sa se fa malo so fu mu ia ne fia fi
0: langi ma ma
2: ha lo se fu
0: tai a le ia mata ina la ta to fa mu mu ne sia ia e fi mo li atu lo fa anga o ta to tu sa fa pe no so tai mai no mai a ta to pro kalami le verso tu na tato laulau malafionga af masanga pa vihi maitanita. Ia, vi iele li olofa peona mwoli maelo faanga. Ia, wale tapina ina. Ai mese Wellingtoni, olofa pea foyo na faa solo aia lato ufatan noanga, symposiums. Ia, faa pea, ia lo mwoli maelo faanga. Ia, awa le tato wanga atu, faa tasi ili neifa mwe mwe. Ia, lausunga fatonu. Ia se I tamua mai ia e tatou tūlanga o iai le neiva iaso faa lau iloa mantua leto aluava iaso campaigns
3: Malo, malo faa tai tu sei foi ma neiva iaso il faa fonga tatou watu nuu ia e fōlinga mai o lea lava e fesaua ina ese ia fina ngalo le tatou watu nuu ili lifa lava iisi vaenga ima mtau pe fufua lava ili vaenga o lo faa peo na fie fie iai tato sui ya mese fole au lango lango leva ang fau fai ma leva ang fau fai e peo na yai ya e fau fai le tua foi le leo no le e mai tau atu ya e mese e pati matutua tu lou le fau ngai na foi le matua I pati e peo na ya tau tuma yai ile taimi nei ona e pe folinga me tolu ia tatu su su e ngofo ile le po polling says is e lo fa ngaina
0: ia
3: ile tula I mai lava ia ile polling ale tatu le ufa tu ngai mai le TV New Zealand ia tula I mai o taimi nei o le folinga mai lo a lata lata pe ia tau mo tu sai le Radio New Zealand ia ia le tatou labour ia o loo automai ia le labour le tolu sefulu pasene tolu sefulu tesimale vale pasene o le national na ia taʻautomai le lua sefulu lima tesimale iva pasene ia a o le isi vaega le one news variant na ia taʻautomai le lua sefulu vale pasene e tutusa ma le labour le lua sefulu vale foʻi pasene I say to like the greens for le mala to lato tongue finger. Yes, food va passini na way le greens so fatis malval passini. Mato mene o palota fatti man to folle na to fata fatte yatal tanto mulsilfil tanto what to know. Yea, I le ungalo palot or to afata no palota. Ya le amatali ilwa so fo we ne amatai en fia fata to palota that my entato le
4: special votes
3: special votes ya ai ole aso fitu la va November pe on to to mai ai malfa mai mo lo malo mal tanto wo to nu ya ole la va la tato to mutanga ya de fai un ole aso le na ya ma ai ele aso na o mauti no ai i tu sai ma fa tanto polls le ai po tanto Paloto fata ita ine ifo lele al tanto watunu. Ia olo tula ime yei ia faitau ngale na ole Queens na ili sifun fata si malevalu pasene. Ia ole New Zealand First na sifunu tesi maleono pasene. Ole si atato pati ine ye foul pati ine ili opportunities pati. Ae foulinga mai ole so solo ilungwa lon sa le lima tesi male lima pasene. Olo mua mua atua ina ilo ole sa ole te pati maori. Elua pasene
0: na ata otomaye. Pasene.
3: Yo.
0: Ona to a file ono faita ulia.
3: Ya lo pati.
0: La pati John or parliament.
3: Ya. Ya. I say vanga nai. Say vanga nai ona e mau mai e sui la to pati. No manu malo mai no fo.
0: Ya, ise vanga nai.
3: Na na chamo ai manu malo pela tulanga le ni pati maori. La to tele au sia le lima pasen. Ile palo tawai. Ai le ye la to sui na manu malo.
0: No le na no fo mai.
3: Mai le na manu malo mai la to ile fainga palota. Fa pena fo da angol palota le mai tawe to fo ni taimi. Ae lefutuia inga nga fu ile leo yai oisi a tatu fatususanga o loo tangu tusa ile leipa male national fu ile le ile New Zealand First ele One News le variant e fu olinga mai nae tu tangu tusa nae ta ilu sifu wano pasene o loo maurunga le Green sifu wano pasene ina ya male acto loo se'e ngai sifu tasi pasene ya New Zealand First nae iwa pasene Opportunities Party o nae eono pasene lo no winga ele o mamao tele se ese ese ngape afatus tu sel tulang auto to my yai ali ifatus su sang po tatu palo to fole fatu tai po ata fatu pa yato lo yai ial tatu polling ya tatu company ne read in New Zealand for One News
0: ma nai olo ilunga lava la le oso mile greens alo suma deacon la so si sila yai a se mai afina ngalo deacon le vai ngalo fatu na nga o pati en tatu watu le lo ile fionga le sunga joina mo pora fa mo mo
2: Ia, ole mai tau atu mu vavai atu. Ole lava ole ilunga le sifuru fa'apasene ia
0: ia le greens.
2: Ia greens, sa.
0: Ia sifuru ono no fo.
2: Ia,
0: o mau ono fo sifuru ono.
2: Ia, mau ono fo sifuru ono.
0: Ia, ave
2: ia. Ia, pe ole tu langa pe unta ua fo e seiuli. Ole pe lava ole tu li matai lava ia pati titele ia lua
0: National
2: Malepa. National Malepa, wapio inade, eva vai fude, ya ili se de a fude coalition,
3: da rapeo, da rapeo, da rapeo,
2: da rapeo, da
0: rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da rapeo, da
1: Faftai mole fafsidi la wufionga totoli I. Ole peya ona sauno fo I ya ato wufionga po ato sunga. O lalo la vainei ya opati ya o fatasia ole leipa male nesino. Peta yane wa ese le vainga le wa ya ile tausanga le nei. Wa tele lava se afianga wa tele tangata. Ai mesi lava tato atu nuu Samoa olo o lalam papa o lalu nei. Wa tele ina faalongoina olo o faasoa matalatala noa. Ile saulunga ole New Zealand face. Ya atun si tembi o luma o nao atu lele ole faatoa matato fatata noanga. Ya epe wa maita watu tembi nei. Ya wale ngatai ile le leipa male national. Ya epe ole New Zealand face le wa tele in fatala noina. Ya epea on to sa no ole green nava mastani ona so one fa lon todu ya tau apa apa mai male mau di male ek ya le wa vai wa e sele mai party lai ti de wai mai
0: nei ya la sunga fa ya onga o la so si si la i vai nga fo le o na va tau ye tau fa tu lai mai pe la ona ya i le national male coalition party le na ma vai tu nei o le ma tua sui ya o le NCDA NCA ya
1: Ia, faftai, ia e manino le lei, o le tūlanga le iai. Ia, o iai a le question mark ma le whaafisiri le tūlanga le, mai se lava tūlanga le, o le susuia inga o curriculum. Ia, ma le susuia inga o mata upo tamaiti. Ia, mai se wate le lava le afaina o le NCEA, o na o lea na uma ele ileva na mae atu. Ona ta pena le lei wa ta pena mai le level 1 sau le level 2 ole look forward ile level 3 ai ole wa fa force i ya ona turo ulenga ngana wa fa wi la ve ai le national ya le la to pokalambe fa le onga
0: ole polenga ni si ole ole changa luenga wa onga ole fa ina ai le onga ngana pacifica maori Ola sa si si le la sunga mo yo or fo fa ya nga o matematika ya ala nga lo ye fo lo pulo or fansa nga nga na sa
1: ya fa ta tele a mole mole sa no nga to filau o le fa no no nga tele la va na ya pe an si fia la vo fio nga to to li ya pe o le ma lo si to a ile le fa ya le fa mal siele le tato ngana le to ala fa na le madatang ona o au e metele ngana samoa
0: mani
1: mai o le fa no no ngale o yai wo o fo ya ya ya mato a mecho au ni e metele ngana samoa o te le ala fa ina wa yai siele ya mana ia ina o mato o mato o o tau mofai e tu matangi olo to eta mo fai ina ia una ina le o o ina le ngana wa te le ala le fai na ule ngata laina a fai na i fana a ya fai na i matone o fai onga o le popole nga mal fano no nga na ya pe na esa no mele o fionga to to ali
0: ma lo faftai ya ele fo le vai nga le o sa no mele sunga to ina por sunga fai onga a wa le e to tele a onga i nei au kilani le a o to sila sila mai loa Wa le ai ni skosipi, le ai ni vaenga i o grants, wa faina, ia o vaenga la e tau na fua i el palot,
2: Faya no fapupu?
0: Ia, maari, faya mole mole.
2: Ta ua i o le mele o saunua i ei, ali, suna faya o nga wai, ni fia fima le pukala. O, tu sa o le tūle, ti ti lo vole, ia i a isi, partie campaign eu ich war dingela pure act man tu vo ihr le wunder tut dann nur mit le was und tin et le loi fait le tour la to campaign wollen ne fai na ilu la to sa campaign wollen ihr fait die tiere spint I ele ita ua maya po fele mele la
0: tipi
2: fan sa na mo mua tipi paspik
0: mali
2: na yo na mo mua la va ye fani ele ita ua la ye vo la uto e mai o le amu multa i la mali e la to le campagne e fati ti le spinger al malui inicio
1: Pacifico
2: Pacifico
0: pei fa mai fai titi a tipi ma olim Pacifico
2: e le tagma te voi la o le tu voi la pe o le si le mea e a mo tato voi le pe o na taua i a wai taua te le le mea lea o kau sa wai ngai to filau kau sa wai ngai le balu lima sa le maro si te le i a le
0: ia
2: a ila i a ile
0: O lai le system tu ai. A first past the post. Le te re na lua pati.
2: Ai wa aila i le teimi nei le recognize anu si la i le multicultural.
0: I, nga ngana sa.
2: Nga ngana.
0: Ma
2: ngana. O le, ioi.
0: Polyfest, alo koi.
2: Nela le ta wali me le. Ma lo.
0: Ma nei o le le vaenga lea. O na o awa onga.
2: Ia.
0: E a fai nai fanau. E a fai nai fai a onga. Pero na saunole, le sunga le choina, ia matulanga fa pena. o le ase tapenaga a le fagasā po le ase finagalo foi lea ina ia lagolago ma ia silafia le a faaina lea ina ia faina tatou silasila ia le atunuu i policies faatulaʻi ma ia pati ua silasila nei i policies ia ese tetele o pepa ia e lafo mai ese matulaga ia me muamua fai mai le national e o mai loa sui uma le system lea ua amata e oo o le a faatulafonoina le a uai le aʻoga o le ia 11 seʻi vaganā e fai lau course i le polytech po tulaga faapena o le pepa na lena saunei le taeao a le national ia matulaga afualaʻi ai afai ala e all coalition o le national New Zealand First ma le act ia ona nouiga o mea ia tupu ia na silasila lo laʻi ai le tau faasoasoaina o le tau o le soifuaga lea lae au mai ai le leipa ma le greens o le ase finagalo molipola o le ase tatou talitonuga a o se finagalo i lea vae
1: mafetai a tofilau o te iloa o le sa ualeva na taumafai mai le fagasā ma o te iloa e lē o lilo foʻi lau silafaga ia o le tele o tatou tuaa sa taumafaia mai a le fagasā o le faafitauli muamua a lea o lē e faaletonu ai o le seleni po le funding e maua mai le malo e mafai na faamatuu mai e faagaioi ai pokalame a le fagasā pei ana tou silafia a lē lelei le ola tulou a le gagana a lē lelei le ola o le afi o le taavale e lē mafai na minigui i taavale o le afuaga lenā o le faafitauli leinei le fagasā o le fagasā ia pei ona e saunoa oka le mafiafia ni pepa oka le mafiafia ni tapenpenaga ae o le mea lē tupu e lē mafai ona mainoi le tapenpenaga ma le mafiafia o paperwork pe a leai se faamatuu mai ma le sosoani mai o polo misi ma folofolaga ia e fai e le mau pati eseese ae maise lava o le leipa ma le national e faatino ai pokalama ia ae maise a oi aukilani o le mea faafitai aukilani ou te vaai a le tulaga oi aukilani ua sili atu ma le lima ia unit esese o loo taumafai lava i ai e ui ā ina itiiti ma le lava le seleni ia aoi o loo maua ai le agaga maualuga e alofa moni le fanau ona naunau le putiputi le gana ina ia mafai ona maua le mea alofa ma faaauau ai le mea alofa o faamaniaga o le gagana moalo ma fanau
0: afetai ia o le a faamaea le vaega le iaoaʻoga pau le mea ia faamautū ia silafia e lē o nofonofo aʻi ia le finagalo le act e tapuni uma polokalame ia o gagana ia pacific cultures ma tulaga faapena lea foʻi ai ai le polokalame lea ulufale university e aʻoga faafomaʻi aukilani ma otago o loo taofi lipoti temi nei ona o loo manatua polokalame lea ulufale o le mapes ia aukilani ia ma otago ole manaʻo mia ia faatoʻateleina fomaʻi e o mai e vaaia tagata pacific ia ua tele tausaga na amata tasiiva iva o ma le tasiiva o noo ia a ua manaʻo le act e tapuni ia e afāina lea la e laina lua ma le vaega le saunoa ai molipola ua afāina tupe ia auā le faatinoina o gagana matulaga ia lea au tatou mamalama sa moa e lē aiāina lau palota a o vaega ia ua afāina tatou ō ile mataupu fale housing faamolemole seiuli po iai se vaega ina housing
3: ia la tatou agaʻi atu i housing ole ya sa ta tua ngai mai ile
0: ya pune polan mena la
3: ta wala sa ta tua ta chei pe na ile vayanga lewa onga ole me ta una manino vo lele a mise ole sa ta tua fair vaselent mo ta mai tiel tertiary education po a onga mo lunga ya le o fol fol la lipa le tipio le 4% ole student loan mo ta tu ye vai student loan
0: Kai
3: mana? Afa pe na je no foi nusila. Ita afa pe changa ba student loan ya lo palin. E ama to no tipi vo le le pa pe afa pe e je no foi nusila e to sanga
0: ah. E va nga if ele la ke la la to la tau to tong ya loan sa.
3: Ya.
0: Oh mana ya la mana ya fa mama venga.
3: Ya mole o tasina.
2: Ti di fa mama ve.
3: Tasina va nga tau vo le le ya silsila ni ya ya tanto wo. Po ya ai ole mo vaenga le ale national ya ya ole ala to tong fa ye fa ti ti ale le student loan fo le le about per e le 4% ni sfulu lua le le tipping of ole le fa ti ti ale percent ni fo le le le to tong ye le rate
2: ha
3: a va pe sfulu lua percent ni le tong ye ne la le to tong tong ye la wa chala ole ata mo fa ila to tu mo ila lo 4% ni ha
0: ale ata me tong ye ole su ma ola va sei ya o se the threshold for ile to am finest to wa maula lo tongi te mila ye ne a maula lo ai lo tongi se vaenga ye ile to
3: ye ile to ye lo lo pe ha pela na na e te le benefit po tu la wa pena a ana mani no a mo la to ye fainga wenga le o ye ile ile o ile ma u mai la tanto por clambe le el threshold la le fa nga tongi tongi lo lo a na pa una le vaenga fo le o le la pe fa pe to tu la mai ya ya national so e alunga i tuala utala fo le le i le tatu le amtanga i tatu polling ne yai pe mana i le ngan fa atat fo le mursil fiel tatu otu a fa pe fa i atai au i le i le tatu palot e fo linga mai e to titi atu tusa i a mos fa te inga i eno fo le nesto ma le fa mai a fa pe tu ai pasenene wa mtola pa

0: Ia o nga Samoa, sai fonga mātanga o fia o la fai pese kanana fau seminari lo atu wāre tupu. Ia o fai uwari tātou pulkalame pio nga alo atu ei lau lau lau o lau pālota lua afe lua sifurono. Ia e ei talitonunga sa vapeo na fafifia ina lau fafunga anga isa tamo fainga foil ne afiafi pio na sumati e ai. Lepa ia o lau fainga luenga tofi ele tua ne afiafi sunga tua ina maikala estete a mese foil e sunga fafia ngainga mai my St. Anne's Parish, Lesunga, ya Bulunanga, ya Malesunga, ya Mulipura. Ya after I fall Sunga Fatonu, ya Awale Fahamangi, or Tato Pokalam, and Nefsa. I don't tell my Sunga Fathinga, Reverend Sabia Kikamisail, ya Wangalus, whatever Galus about.
1: I saw this balloon.
0: Esa yaga esa wele spalo yaga la kafe fe ya na sa mo sa uni mai le o sa uni mai sunga ya sa ve ki ka mesa eli mar fatua ya eti fu mon makasi ya wa volta to por kalame o le fono talo ma ya tiao ma le pano ne mai self le tala inga ya matangi so i fu ya ne sia fi

0: Ole ua luas fulu minute u te aile tu lai tasi ili nei tae au, lea sunga fua le nei, lea suas fulu mre lua, ole masina o ki topa lua afe luas fulu mre ono. I ia lea lofa mre anga leo lea tua, ili nei yaso u tatu uri mai, e ala ilanta usinga mo se u tatu watunu. Ia e mori atu faftai tele, ili lea fionga il faltua ya eti fui moan makathi, e pei ona safi tai tunga ai, ila tato pol kalama masani ora laina o tato sanga la tato o fono talo lo masani on tato mafuta i foi ia vi ia le li lana au aulanga fa aftai lona malosi fa aftai fa malo longa le tua ia te ia ia lo mfai i pea ona fa wau tato laina o tato sanga i vai asu taitasi ia pei foi ona sirifia ia ia ilawa taibi o lo ngase ngase ia faltua Tato tere mouna atu lava ilo na sifonga ya faafitai ulo omu. Lutu tele pea ma ya ilo na faa malosi. Faafitai fo ili lii. Faa nga aine ulo nsoi fo au auna. Ya tato tutalo ili lii. Ina ia faa wau pera na faa malolonga morfaltua. Ina ia maua ulo nsoi fo amanu ia wale. Wala awina tato mantua fo I. Pei ona saunua mai etusa male fontanga fale kalesia. Il nei foi maiaso ia ia ile nganga ore li ile suka fono ia fauna ina foi tofi ma me umora fatino ina I fontanga ia ia ile nganga po iole li tau tu lo ina le suka fono ina ia fauna ia ina ia to foi mai foi wa to bo foi ma losi fa o popo ia wa le fa wa wino le nga ruenga pe ona to fia ma bala ina ile tua Fasa yesu tato rua mfai ona mafuta mai ma vidi mai. Ia oe fo I oro faafonga mai uto mauta malawa. Ia vi ia leri faafitai na uto mafuta mai tato proklama. Ia tapena mai loa tato vangu unumuri tato mafuta ngai neita yao. Ia sahoni mai faafitai yatu Lin Eliseti. Tau tua le mauta siu Yeremia. Sa au vaa siaso al sana manua Ralph Yosefo Bisila Talalei Mispati Tala Tustala Tora Alfosio Fanga Mafoe Yam Eneliko Ene Faftaitele Mafuta Mail Tato Proclama Alfontalo Ola ino tarsanga pe I ona sa ia I ne iafiafi. Disi fo I ele o bauato la tu swafa ona ele o ta ua mai tato. Sini ia, ia a teltonu o lo tele lava, tato du o lo mafuta mai. Ia, sa uni mai mo tato proklama o le... Oh, ta unga lo fo ingol proklama li. Sini mtani utu spa ia, ia bolo tanga fita ala, ia isa mta upu te finangalo tato te fasoa iai, ia ole avanoa ni mo tatou, lea ua lua sifu tolu minuti te ailtasi, so la tafu lua lia lua le masa ni tato ama vai. Ia isa u finangalo e fia faa, se mta upu te finangalo tato te fasoa iai, ia manele avanoa ni, ili mali tato mmeora oval sila o lima tolu tasi, ia tato te mafuta ili neifo iye.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.

0: Ma lai fonu.
1: Yeah.
0: O au tari rana mai o whea, Papilunia. Ai whea mais?
1: Akima mani pukahanesa.
0: Akima mani pukahanesa. Ere o isara erunga whaka whea inga.
1: Oi.
0: O Utah. Mm.
1: Al principio o Israel.
0: Israel. Mm.
1: Oi.
0: Mo muara le kafe ngare Israel. Ai muri ya. Le kafe nga Utah. I oi papurnia ang.